0: Kalengo jone terbana. Mi blog sokoro ke mi drap zalbe. Mo
1: te nyanga la yete. Ibalo mi tiena ne ke bongani.
2: Ne ke ri.
0: Ke no wala po.
1: Ki lo njeli ya zeke tu. Nga vitu go jwa mwa yo.
0: Go bui ki de
1: ko. Mo tinda tinda experience veri.
3: Go ay.
0: Amo ne tienda.
1: Ehe.
0: Chang vitu go jegi debi.
1: Ehe.
0: La ri nyo tienda ona ya nege.
1: Ame jesi mwa ke tyo ile uji ki bab solbei ingolin baga penguria
3: ingolin baga penguria
2: o bale le ka ju ki ka ju te ji dang ngi ju te
0: we ga le go jare tare di ane ton eh ama ngwa le ane ton eh ya ga ga bune sene tuni ane ton ma na le eh tinwa ku tuli tini studio nemu
3: adi ni studio na ni la ne sai ta ga
0: o
3: mu jo on ne ba ji ta ga mu on
0: yo ne ma che wan ima
3: ya
0: eh eh so tena ni balal dos ko ibute nano
3: ke bute ngon na
0: eh
3: eh ang no ba ngwali ni ganda no go kitien ya gle
0: ke le nyi bunu sa kemia
3: yes no ma ga nga no ti ni
0: ko le ki ko buru ko ben kali ajito
3: ngai ngo buru ko ben ko ga ti mo sne ke le
0: eh
3: ara ko dur ke li oi
0: eh eh
3: ke lo de ben blok so ko ro ko
2: oi ngono lin ta ke ko nyu sinyi
0: eh eh
3: ko ta ko ta ko bendi murene ke mbar chomba ke te misi mo ring ne tu ngjo jo ki lo le kwen ke te rek to ko yi kitu bol
0: eh eh
3: ago serut yu na ago serut ya ago serut ya na ko ki ro che kwen ko bunu le tu
0: eh eh
3: ki bo se ko lo
0: eh eh
3: ko ingere le ke kwa nyo ke lo nu me yue che che ti
0: eh eh
3: ko ni kwa ke tu ke re wo ko ber to bol le
0: eh
3: e
0: Ani yewa jaga
3: so koro nena ke kuanya kumye ke chapukarani ke
0: mele
3: le njo no me momo chega mata ulebe le bi so buriyoni o
0: le ladoso
3: yani so ingela ko kaga gitu age nene ke jokyo mucho kara amwa awe kwa gane
0: kungu imani manga
3: mbo ta jani
0: eh
3: awe jo kungu yo mungo ta jani ne magane
0: eh
3: aba nai fanze ju ge mo ya gane fanze ju ku ya bolene na ta seta
0: ima
3: ta sta ku no ne ta ku support ne ti ni tul ku no
0: ima
3: o ngoi
0: ama
3: ne bu cho to je chi tu kul ko ro
0: eh
3: eh in christ stadium ma fans tu kul va ba le ni au pi ga bruye ta ko le ni
0: ko tu kul ta chen bo
3: me ta je christ stadium bo
0: me eh ko ndo tu kul ra
3: ko ndo tu kul ko ta ko ti si nyu mo we ngale
0: ima
3: ne yo je ge be ne ten tu kul
0: eh eh
3: amone kondoi siku tieni cho
0: iman
3: no jugu amun mandoe ngati nti
0: iman kabisa
3: umko ko ga nyu nyu mwa we kondoi jo ta kula ya o jap kuni ga nyu ma ko lo jap tienu mo gi jap te changa basa
0: iman
3: mona ko lengi ni ni mu jo tai ta ba jap bi ko lo jap tienu ga ba jam te ba
0: che ga ra ra ama ngona na tan ki ba ga ngona ba tieni nguni ko ne sa gan junior
3: gara ngal ge bagenga ne yitini amun ngune ngo tini yita shida
0: ke bo mi tu tu eh
3: o tinya ga ge mo chini ko ge mo ku no
0: eh
3: ma ge ruru ga ge ngo mi ne tinya shida kwa ki sto tai no to tabu no
0: iman
3: aba wala
0: amun wala ge no tere ba ka manu tini kuni ge ga sartane ko ga sartu ga la ge mo ko bo ne tini ko tini ge chini ki mo ko mi ge bagenga lakini ngo no ngune ngo tinya ge ga tu igere ti dik tu le ana ne gere le ki bagenga ne ngo ngene ngune ko gararan o te sta ku no o su man banat
3: ku no ngo nyune ne mingine upcoming ko ma nyu ku no me nyu ge ge no me
0: iman
3: nyu ku no me ne step bodul ta ga amun ge magalena ne si lasa magete ne sai mai jao
0: iman
3: lasa ma bot ku mi ko bi ka sarta ngo nyu ku usinje ku le ko ma teru set
0: eh eh
3: so ko lazima ga yake ngenge le kimokini ge bi
0: eh
3: bi ke bo anero ki bor jore na gara
0: ima
3: jesu buye je
0: ke mitira ne ke ko la po age a masi
3: ure masi
0: capture
1: masi barteka
0: ke ndo ne mi le kapsa ke ora ko ne ti ni no
3: ki gire ko tane capture
0: oli ba capture ba
3: ki ba
0: mi ji dara to bo ase ti ni ki bo dara ti Pigale ke buen tira.
3: Mi gae ne de nu dai. Ko e ngale gala ke ni ngale tipak ne na nyua ne ni.
0: Iman ka besa.
3: Ko le ki.
0: E lu gae nyua.
3: Ne ngale bi tu ngale ya des ko tie ngae ngale ki ka ke ae ni.
0: Iman.
3: E so ko ki gae ne ta bu limpo e limpo ku ati ko gae ne ta bu ati ko.
0: E limpo. E do ku ka je ka jo ro.
3: E pa ka jo ro dai na na. Iman mi de.
0: Iman.
3: Mi de.
0: Iman ka besa.
3: Ba ki bende ba ga la ko mi bara ka besa ku re ne in stadium. Ini gimi barak. Ini enggak teriet, ini yang teriet.
0: Teriet.
1: Teriet stadium.
0: Eh.
3: Komi yo ta mbi. Big your girl, not too.
0: Eh, she got to earn a little
3: into Abdor. Eh, we get a tache, Jungur, or not. The killing or no game, Jungur.
0: Eh,
3: only gone you number. Oh, well done.
0: How many you make wag eating up sign out on performance? They meet a barrack missing.
3: Eh, a monkey give the boy a kid to rock one big paraboard.
0: Eh,
3: swamp. Aje muda ngumnye wake edo lindo
0: ehe
3: age tena nanyonyo kya buru ki tayen
0: eno libaga
1: chora jorwa
3: jorwa mami gona na mo
0: yi tembe blok sokoro ka
3: pesa tembe sana ngiro dinu ko kis
0: ehe pikyo kimeli
3: gotur
0: ehe
3: bye bye buru
0: oh magana le agana le tantu gul ko ase because of tenway kigri ten ingebigo kini tuna sekenyu na ko ngebig tenway gugiga sono gonyi
3: kya ite to sinye mukyale le nasi kaya tayo ay yun alam mo maging ganon eh
0: maging ganon ganon ba yung ganon ito eh
3: ay dahil yun ako ko yaya yung sa ite tiyan ni kwara tiyan ni 70 tiyan ni kaya nung sa mo ano
0: eh
3: tiyan mo ako eh para kita ang kaka ko yun na banaro
0: kini to ka ikar
3: banaro kini na kito kari banaro nagi mo ay
0: eh
3: hindi mo iberur bichuan ni Akita jigi mata isi tuh noi tuh kau jang kau.
0: Aki beru orang. Kau sendiri. Setua tiap kau.
3: Iya, aku beru reja reja itu. Semata gaya belum.
0: Wow, ngalek ya tanjung kamu. Mungkin ale, awak ingat ni, gua mungkin dia nawi cuma kau break ya ter second junior. Kolab pun ekimu jita. Iya, mungkin gua, mungkinnya kolab agak tu nih bangga dia. Nai kau setua yang ngau enunggu ni kolab pade.
3: Enunggu ni, cang, cang biki gua seta gaya kolab. Kolab ni enunggu ni, kau cang gigo rawa
0: Jangan lagi nunggu kau berharap kami kau bagi jundah kau jumpa aku sete.
3: Ambo seli
1: iman
3: chang
1: chang
3: jeni ke kala patu
1: ya
3: iman ka beso ke mai ko no da ga nam ke ku ne on da ji da chai ku je je ke ba ke sto tai no da ge o da me ge ge tin be
1: iman yes
0: ka beso amon wale wale ona ne ba ga monu tin ne ta se se ge ni ge to ro tin ne ton a manga na le angala le inye ngu ne ko ko chandu ke yes to mi ge le ni mi te studio ngot ko na ne be ga ti ga la amon e be friends
3: Pevran music machine.
0: Music machine. Wewe tana atari kabisa, ye?
3: Migo.
0: Ehe. Puti migo kutieni yake ne?
3: Puta jaji.
0: Ehe.
3: Ako putua.
0: Ehe.
3: Jaji ne kandele mai ge tore kutore. Kwa chapji tena yake ne kwa mune studio wonge tuwa.
0: Tako mai ne la na yo kwa siri ya kumwa.
3: Kwa inga ni le. Kome tore.
0: Iman kabisa.
3: Kome me kwa yake ne mu lada jita ilewe. Onge yai kula. Mami betul, na muda aneh kan agak muka.
0: Iman.
3: So cakap enam ke, siapa balik lu? So aku ni, kau bayar bayar ni, preference kimi kau ni itu. Jika jawab preference, nado berasa.
0: Iman kabisa.
3: Sendiri.
0: Iman.
3: So amai ni cakap kau cetau.
0: Iman tau kabisa. Kabisa kau nato. Mami ni ngalion balik tni, nanti ni masih bikin kau gete betul nato ni bagaron agara angmara imoi ngalion gitu tni galak tu galak cie gitu luan. Miji tane kau setor tni tapa isin talan dah tinggal kau ngalale igoi motisha cimoi le. Talan dah ni gitu tni ko pagamanut. Ingele mami bikin tni talan lalang ni mangoli gitu isi aitan.
3: Jam bikin ma dar ingi.
0: Iman.
3: Talan dah. Kutienga yake imamu mi umoja.
0: Hehe iman. Kasarangi mami YouTube.
3: Imami YouTube kimami ne.
0: Hehe.
3: Ogi ne ginyo kwa mama rafi chu. Ginyo ginyo kwa mama pi ke. Kuki ginyo ke. Ai tu kile le ne. Ginyo ke tu yao tingong ni gini.
0: Iman.
3: Kuni ginyo ke walaga. Eche.
0: Iman.
3: Amun ginyo kwa walaga generation ne nyon. Ngale ke sirafi si.
0: Iman.
3: Ibu kumi chu na kuki siri. Tako kio kwa taka no le. En bangun itu tanegi bangun ini nanti tanegi orang China tiga tiga minggu. Kami boleh sih cuci jatuh. Kecap esok grupit alandot grupit kecap bah menu. Naga ibur kandoi. Tapi tu yang kandoi kita naga ibur gaya ngala. Suka begitu apa?
0: Iman.
3: Mau apa kita apa? Jaga sih.
0: Iman.
3: So ke tu yang kecap rapi sih. Agak ceng boleh sih cuci jatuh.
0: Iman.
3: Kau di mana? Tak kau di dekat agi tu, kau. Kau mengis kubi kaki je.
0: Poisi juga kita.
3: Poisi juga kita.
0: Wow, ngalir nafas ni bawa manut.
3: Kau kau orang dah.
0: Nee.
3: Jadi buat tu mah, aje mah jaga kau tarik ni.
0: Iman.
3: Nyalah kau tarik ni, ni tak boleh. Kau sab cakap je biju.
0: Iman.
3: amun kenyi no kibendi ko kachororge chego kobwa ga konene zi
0: iman
3: ibor tul
0: iman kabisa wale no terba kama no tenya tan ama wale maga nyanga lyane kitechine ni atab sabe
1: yes
0: ama wale ko ga mungenyo le basude no terba ma fm en bitabwa ini agonye blok so krogeto chizai tage tugu
3: so nice
0: yonge ga senyo very nice ko so nice ngalege
3: ah we knew in like never
0: before. Like never
1: we wish you all the best
0: ngalego chota
3: na gati na mi bi kemi olin bangata
0: biga bangata barigoi
3: nagat biga bangata barigoi nyanga ni biga bolomba bonda me to barait ke kage nyoge tuo lo ke bwa lo ba tikir no no e mulo ka lo ndu ko lesna ro gonde tugul ba ga le ba lo lunga
0: ehe
3: na ro so ogati ba mongo bugu eh weri ta puria simba ogie ni ro jon
0: ehe
3: agare tugul
0: le na je nyawe ngu
3: bye bye
0: ehe
3: watinya ga
0: basa ke de so ga le
3: ga gaze gaze ga
0: galego jonita
3: sa
0: otherwise magitinga alki mabuga ga tugul nyi agoti lo jeni tena ne bale landos karo ne bomen mashabik tugul go goron go bomet green stadium
3: yes
0: na tangolo jeni tena na tena bale landos so ya awgi me ma galego ga mata ko mebe na galego ta ni green stadium loni so ni mi bomet lo ni mi tena no keto ki gola bomet betu na tena bogoron agola sima ge mi tena dane se ge maori an tugul galego ton jibo ale landos senior tena otherwise mandinga lego ga nyo ge tena tete beta paini ke be diga kirwa kura tin klemote digital man
1: kip salbe mwenyewe
0: Awe ni anita mara kwa magere kwenye ruti na nusambi ah mara second junior mimi ike iko sego lele beta braini second junior ndio moja acheng amoche aguru kwenye gore nyoko performance amoche aguru kwenye ono nyoko tien imoje lele mimi ike iko itwa support kaza ya mimi bichi tu kinye whatsapp mara namba ite ni anita ni boyshin block sokoro ni kinyo run block sokoro kabisa 1 on 1
3: ane kuma tom ga wal namba
0: kongete
3: tom ga wal ga kitu kana ko sai ta ke mara
0: ko imteja iman
3: ko ni kobe kumate
0: simo
3: so ko namba ite kuno 0707
0: Kabisa.
3: Ongwe tu na peru ta ongwe na gebe na gechega, sindio?
0: Ketsio ni kune nyon tukul.
3: Kokoron otogoti
0: ki. Embomet.
3: Ongwe.
0: Kongwe.
3: Asante sana.
0: Tugena na block sokoro.
3: So nice.